Sabre na bakwa kwa wesidi akoji adunsifu achi ebi akodi akonfu achi ni nroso no sa wo spend this our time ni nyina wo nyankopon ni nyune na sia e ma hunu wo nyankopon no sedie na ni mo nyamte e na wiai mi busa o anyamedodo san e na wo koto sori.